Kwadjo ange yon osre ou kale, bousouan le, sasa le. Fè sosre le, ou pa fasi mari, isa nou. E si kwadjo, oni ba ite nan, be wam. Me an, afwen wam mwa ya e, besre ou kale, bousouan le, sasa le, faman be bobo, oni be wa, oni be anou mamo. E afidien kou, yon osre ou kale, bousouan le, sasa le, faman be nga be ou. Besre vi faman be wam. Ekinjin didye. Fè sosre le, wafasi maman bari moti rosa blakmen isa nou. E si akadye, yon ofe yi yon mien sou le. Yon be soukrou, oni be sasa le. Fwa be ou mwen kwa kwa fwa ou la maman bari moti nyan kwa yi ni isa nou. Otoblu anglo nga mwen yo nou e. E nyan man kwen osre vi faman iwa le bato anuka Holland Emmanuela. Maman mari bobo, o sweyi nou klama omeyi, o nyerika. O fa surale, ye, osre yo. Konan arman, iwa osre jujwe le. Fama, iyi Edwige mari. O ni yi gwan sou ni juman dire ki kwa nga mwosun nuko yo. Ma ala jeyi, okenyi. O fè sosre lè, fa fa si mari, yi salon. E, arobo Pierre yo di la mekou. Yon, be la mien yi ase, oni kwa yi lè, mwè, onye ni, bene ni, oni nga mwa balon, son ti, osre, ti de lè, sura lè, fa man be ou manga be ou, be afilye nou, be kwa yi lè, oni be nga mwè, be kloman be. E, ni man kou. Yon, osre ke, man be ou ka, yon bo, oni wa blan, be sasu juman sou lo. Ye, be ywa aswa, nga mwe, oni be nga mwe, oni lan ni be si, mye bobo, be juman nga wame an be afa be nou, ma ofe sa kambe nan ma be yon juman ni kaso nou lo. Mari Noel, yon la mye yase, oni kwa elem, yon ti osre wukale, boson le, sasa le, mwlele, fe sosre le, fafa si mari, isa nou. E mwosya se si, yon sre wukale, boson le, sasa le, Fame bobo oni ya filye, ikinjin, iwa Grace Emmanuela, siya Jean-Christ, siya Ivan, siya Olive. Jean-Baptiste won la mien yase, oni kwa ele ngonye ni sanumu. Son ti osre wukale, boson le, sasa le, ngulele, fe sosre le, fafa si mari, isanou. E se besen kizito. Yon, soukulu roule mwe wadjuye, besre bebe fama be wam, ye, mien wukabe, osasa be. Mwen kwa ele, yo kanbe fè sosre le, fafa sin se se fwe Nikola, isa nou. Polin kwa di wansre wukale boson le, miye sa nou fama yo wabla nyon, oni bobo, ye be, ya robo kan, fè sosre le, fafa sin mari, isa nou. Lisi wan, yo wabla, yi juman nou fale, wafalo a miye bobo sa nou, ye kon bay, osre wukale boson le, sasa le, fafa me wabla son, oni bobo, oni ya robo, fè sosre le, fafa sin mari, isa nou. E mo temle moriset. Yon osre ti dele. E mye popo. O fafa men iya robo. Fè sosre le. Fafa si maman mari. Mo ti ti dele blan. Isa nou. E nyaman yem. Yon besre. E yon mye sre le. Be fama besi. Mo sini yue nou. An mye bo kumbay. O ukabe. O swanbe bo. O sasabe. Fè sosre le. Fafa si mari, isa nou. E nyaman nyakbo. Yon, ola mye yi ase, oni kwa ele mwa fame ni yi mwan sou. Yi son ti osre, kwa ele nyira. Kou, mye uke yi nan man yi konkou, oye kwa o fame, fè sosre le, fafa si mari, isa nou. Kemle moriset. Yon, osre wakale boson le, sasa le, fama yi aurobo. Ye, osre, ke man, klole, ye otran, yi bobo, oni yon, beslan nyon, be afyon. Fè sosre le, fafa si, maman mari moti, Nazaret lo blan, isa nou. E nou, Daniel Martino, yi osre wukale, boson le, sasa le, ni kekle, nga mo yi wam besu, oni yon, oni bobo, fè sosre le, fafa si, maman mari, isa nou. E mou, kemle mou, lise kongbay, Yon ofa, kanga mwe odi yi juman,
oni ri ke kura nga mo yo sunzu ko yo i juma su lo oni i juma su ri ka mo pata o be ko ma mi bo o fe sa o fa kan be na ma o ye pa o fa ma be fe so sele fa fa sin mari isanu chemle mo isanu ku gba yin iwon o fa i ni mo wa ya so a mo e fle yi ku kwasi atafi lui que Christ Ivan voilà maman Marie bobo sanu fe so sele na ma mi bobo oyo na ma wa we wu fuyi o tinga ba so o fa fa mei ni amankun iwon ola mi en ya se oni pa ile mo yo nyen sanu mu iso nti o sele maman Marie mo yo ti e mo rose blain o me igwe gwe le nyira wo kun o wu ke yi na ma ya so an oni be ko tan be nyon be ya nu arobo kra Bien bien la mien ya se on n'est pas il est mon yensan mu son ti besre u kale bo son ale el ke kwa nga be sun zu ke be on isa sale no ngulele ikinji wa fa ma e wa mu fe so srele fa fa sin mari isanu kola arma yon la mien ya se on n'est pas il est mon yensan mu son ti osre e fa osre ke ma anie ti ele kulo le fon yo tren yi ni ma ya soa on y veni en bla isanu fe so srele Papa si Marie Isanu ki mesdi logistique oni GCS bien besre bousson le sa sale mie sanu fama berika abe di jumain fe so srele papa si mama Marie Isanu e ni amankun iwon osre ukale bousson le sa sale ti dele papa ma ni ama ya bla moye ke kle o ya ro bousu emo elvan elvish iwan ola mi ya se oni pa ile nga mo e onyeni sanmu sonti sukuru le mo waju eyin o fe wa mu fa ola mama mari bobo isanu radio maria iwan osre nyamien o fa ma emo mari janu kwame mo e okura manu mama mari bobo o fe sapa o fa fa kan yi na ma ju ju le nyira okan yi e ni ama asonu blankun Yon la mien yase, oni kekle, nga mwe owe ya urobo su donga su, yon ti ofa, yi gwe gwe le, oni, yi kekla nga mwe, yi kekla nga mwe, osunzunke, owa kon, ofe mwen, yi wa mbedye, ofe mwen kwa kwa fa ma, mama mari, ye osre sasale, ofa fa ma, yi nyaman yaswa, oni, yi nyaman wa bla, mo be kwa kwa mo e be o luti lo o mama mari e la wa se radio maria yo fe so sere le faba fo nyira pa fa fa nya o wa mu ga mo e be fe be unenu oni wa wenu tu pa chenu fo sa pa fa fa kan be na ma gwe gwe le yo tan be unenu oni wa wenu kon lan arma yo la mien ya se oni pa ile mo nyi sanu mu i son ti of afien tire klole fohun yo trenman yi niaman ya swam oni be niaman bla e sa no fe so sere le papa sin alo bo sese mo fite nazaret lo kon arma kon gba yon la mien ya se ni pa ile mo nyen sanu mu oni nga mo o fa men ya fili e oni yi wa mu be sukuru won e ri pa yi danu i kanu e so mo kra fa la mien sanu grace divine won la mien ya se oni pa ile mo Ison ti osre o kale bo son le sa sa le ngule le fe so sre le fa fa sin mari isanu. Kolan arman yon osre o kale bo son le sa sa le fa man iyi oni wam, oni nyaman ya soa, yi nyaman blam, yi jam vwe. Fe so sre le fa fa sin maman mari, mo ti nyan kwa yi ni isanu. Radio Maria yon ofa eper yon klo da sen, mo kwa manu fa wla mye bo sanu ko uke yo sunye po se se yi. Man jwe jwe le yo ken yo fe so sre le fa fa sin. Maman Marie mo sere mi ma be nga be kra ma nu isanu e mo le arbe yo sere o kale po so le sa sa le fa ma be nga be o be afiliye nu ikinji ihun oni wa be ngwansu ye be sere ngulele oni pa ile fa ma sukuru bam oni nga be sukuru bam oni nga mo e ba o mo sukuru nu be nga mo jan be sin so ni le nu e mo sa so clori claris Yon la mien ya se ni nyira nga mo fa men yi gwansu oni wam ye Cédric Angeme Marie Emmanuel Marie Christelle
Yeah, we fa Marie Emmanuel, moye kekle, owe su bleng anu, fe ou mwen kwa fa la mama Marie, isa nou. Siye, oni nye mou esre le kasyen, esre, e fa mambe nga be ou nen, oni be wawe, oti tiri nou. M fa mien kou nan, m fa mamien. Ye inden, oti nan le. Mien o man, mien o fa, man idou man, oye kan vou le titi. Konan arman wan esre, a mien y fa yu man, san ou go patmanta. Oni yiv kwa jo, kwa kou. Mien, oye ki be ou ten chebe, osobe wawe nou. Esi ou le te ywa moun pian esre amye y fape man Yorobla Agnes, Lobo Marie, le te Maturin. Kofi Christine wan esre nyamye y fape man Aou Monique, Insan ou Josiane, Insan Kwaku Antoine, Kofi Edith Adjoa, Kemoko ou Justin, Kemoko Konan Alezan, Yobwe Masim Zige. Oni be a lobo nbe nga be sini gwe nou, mye osobe mwen be wawe, mwen be wawe, otran di nou. A lobo kra. Yon besre nyamye, epaye man, maman, afwa morifiye. Papa, yao konan, Rodrigue, Nathalie, Kobenan, Edoxi, Kwayin, Abraham, Mathias. E mo, siya Cécile. Yon besre nyamye, epaye man, siya Robert, siya Sabine, siya Patrice, ke, labe Kekora, ni siya Modeste Benjamin, siya Bernadette. Ben awe, besre nyamye, epaye man, mbeye, bo besre nyamye, epaye man, beye, e a lobo kungu menu ben abe si be su radio su ben abe o kali radio ben abe man radio irike mwe be sini yenu be so fu eso e si amien ki be kwa kwa be sole na so benu obleng bi menu lo radio maria wa esre amien ifayeman sebastien kofi kwa yin mwe so demande le sebasi ma mien o so e yinu ibleng bi menu lo radio maria wa esre amien ifabeman Kofi insan Sebastien mwen yi son dman e kakay, man miye ya ki yon ten kye yi, oswe yi nou iya wlo lo. Luku Adi Yvette, yon esre a miye yi fabe man ya wajwa Agnes, Kofi Luku Leon. Mwen konsini yue nou, ya fwen mwen kwen, miye ya ki yon ten yi, okye yi, oswe yi nou, yi bleng bi men nou lo. Ese be 5 izito, yon esre a miye yi fabe man menan Jean Noël. Papa Agibi, oni maman Kwaku Véronique, oni be se be nou, be nga be sini gwe nou, ma mga obe awe, oni an juman yamye ya wolo, ma mye oso be nou. E mo lia Albert, yon esre nyamye, ifaye man Kwaku Aya Jacqueline, Gisèle Bako, Albert Amouen Henriette, Koli Julien, Koli Alexandrine, Achin Jacques, Otniel, Kwasi Aya Nadej, Dibi Leogam, oni papa Kofi Bru Theodore. César Bosu wan esre nyamye epaye man iwa bla Bosu Rose. Boko sini gwe nou ya fwen wan kon wa ya e mien ya ki yon ten kye yi oswe yi nou yon lo. Esre nyamye epaye man maman Kaku Balo. Man mien oswe yi nou iya wlo lo. Esre vye kon epaye man Wadre. Oni Amounouan. Amla Wadre Bosu. Wadre Adjoa. Wadre Aou, Wadre Aou, Wadre Insan, Wadre Aou, Wadre Kofi, Dopi Ren, Dopi Lea, Kofi Ndri Achil, Ja Amwe Jeanne. Slevye kou, efaye man,

0: ma fie nyu pa fie so nga mo nyame di di yo le enga tia so no fom e kungungu nga tia so no fai ma se yu so se ti wa bre o eti israel fe o eti jida o eti mosi o ma se ke ya me di fie so fa bra di san e blebe ni ma te un gwa no asie so wa e ni ya me fie so se
1: le o no e su ma pa
0: ya we e ri aju un ku ye fa ko kre ya mi o ku ye fa ma ya mi ke ndi ma nga ndi ya ka to ni a fin se a mwese a klima ya mien. Wa fanga bo nya mien fabori Israel mni judan vle mien de souken ye.
2: Sakpa.
0: De son owa ye kien kasin. Wa bo nye ni kan yo wole.
1: Ya bo.
2: Ba ma tu.
0: Ya.
2: E kwe yinu kan a fin don don ouman tan ou. Yon a mon tie. Ma kre a mon sanga bo ma yo mi nzan nya ma fie so. Ma bubu yon klanglam.
0: Yo.
2: Ma nemu be urunu be sachi ma pe mwe fie yun talemu be urunu ma slamu be tiati asu
0: yo se le kan ibale ke isime uri na se sa e pe ma isimu be a kin be ura ibi so o ti aso
1: wa wure se ke be fa be fa be fa magwa ya ka a yo ma sa kun a yo mo si kun sa Oko un ko o tu fo lele mo wo wa fe wo yo nke lele mo afama ni
0: ka lele
1: nga mo a si
2: yo ye nan de nya mi kero ale bakun che kwa oko wa be fe un ka le mble
1: atwa
2: che kwa koko lele mo ko flo yi se
1: atwa ku
0: ale ma ti ka le tani e
2: kwa yo pardon an fe be wo si nke
1: nke nga me ame ya me
2: e ya nan ga mai oboli yo che ka nan ga mo boli ye bo e o tu we fo mo e fa ma su Yagwa de su nsan ya mi otan ni kale
0: yo